0: ayaw ko tindagay alungman. Igala kao tamat. Inyok tito tarabesek ko takok sa utakap na mapibadli ayunin. Tana pili ko kao tamay kanayagay katakpunga. Kao niya magamata ko 6 months pakanang nangme kung niya padli ay nerang mata. Inyok tito tumik pibadli ayunin tusayo madutik takong na kumaduting. Ubang juana aba ukapti igala kun takong nakatang niya ko si nagkachaw me tadlamig mo 6 months rangat kanang nangme.
1: Things at the precinct haven't been the same.

0: ni sana uga ujunik ni uga hatta hujigati amalu kisiani alberda misi bulati Daniel Smith u halau tutai me patagu utama kopi uksi ji ujuit namina hatu ilukana temetuk tau ni hanyatun WestJet me tako hangata jumi piji katata ko tabani pinasua uksi ujumi niruak tui nuta me angi hatigi ni ujumi 18% me tako keina uda changi akitua atau luta kagunu pinga sunun amalu tau nga tako akilak soktau hatta lutik Michi mati lewin tai mata na akau ngile ko tau nak pangu hatta lautu angi hatigi ni udu tai ma kaju sila ke jo ulumi atau sumita ko 4400 Piji katat tako nuk hanga lauk si mamata amalu 900 hanga tagi ahaktu gula hanga taju au jau tilugu nuk hanga titau lilau matam hanga tau pat tako 13% me akit tuwe lakto October me amalu 2027 2028 ame aku gejangin Tana tau si bulak tiw hatta lauk si maju British Columbia me ukanau tu teman nagu si bulak tiw juga lewat tako NDP government nganut amalu conservative si bulat dengan Kerry Lynn Finlay tako abititi si malu waktu itu tako British Columbia miu tau juning tako go kuhau si galau tangit si bulat di cabak hat siang itu tako angi hatigi ning mi tema isi magiju isi mahaktu jangin nirahtu nigin Tako ngila ka Liberal Kuno Minister hatta lauk si Majo Mike Bernier tai mani ri utu galo tau asingin ni tako si bulat ti tak palle ni amata British Columbia mi tai malu tako agu mana uju katu ti khatigi chere ha galo tu ti abit si matu ina mata tapi tako ni nak tu ami pibali aju
1: Na kung may kari sa tanan nun at yung pipalayo ni ito sa akin nang may kasi pipalayo lang itilo ko. Tanan at ito sa kumaya si ilang tanan na kain sabi kita kagum ako ani ko sa malak tilo kita na awtingay na lo sa matapan na kapaya ni. Tanan at ito ba ito ko kakitakon kakun na sila nga dya sabi kita junior may tanan na medyo kajar yung tapan na kapaya ni tanan na Tas mga panikalawak tok kinyakta yung Suleman namot. Ta ko akit ko tuin na iti kayo katalawang mata. Ta nakitimi nga kinyakta iti lugo suli maana makanwili nga lang mga ta ta natusakbi nga lang milabon.
2: Ukumay naktuk siyok si Mariraw kas si Temang ni Udlumi mo tikit lugo. Ta na panigilawak tayit. Timikura asyuk kadluni ukiog mago na palerang mat pinaswa ko si unungwa ni tung tikitaw raw kasi unika ko nakpi kikun ni tikitaw raw mangan
3: amna unika to doa gaga tikitaw himanaw akta ikayo ko tuni Kami ni kenyak si mayo ni uki umago kanget si madagalo at ibig tawag at Island Lake minga tumi pingahut ama hita magiyang at Winnipeg minga suni unaliuyut kamaunga ang Venu kenyerelaw tut upipakalo haulalaw suki nanihingim at utirakat yamit matap taunun namit no kita o himalao po kanya ka himayun ikayo ka pa himayun panim
2: kanok isumarok pisi kanok do ikpigusurok pisi ikayok tao yaktong nisin ni
3: mikin na pikin na mikin na kailo agan nilao po tuha ka ma hiwane ang weo katak himaramata ikan at hiwulak tigayangan ni ikayo ka ano Iho makhadi te kaigit, ikayo wawo, wikanya kayo lamya, tuko. Tikidloy me, mato ang sutik, tamo nga, ang weno. At atakot ni heo, ta sutik, day kanito yung niwala ang sutik. Kanya ko te kaluiglo, kamer ko, tamo nga, cargo, kuro, yuti, tingmiho ko. Uyanap to na, uyanap to aso ni, ikayong niluktu uto, niluktu. Inuwa katimit nito

Lola Kut. Ito nga sa tiyara si mana ko lang mo't uti sa nga uti ng mikilo. Tatabanin niya katasuli 9.25 ko kasundingan eh. Ulo mi nagkadyan mo tilo ko August 24. Kaya mo tusang nila mo yung kuta. Tusang nakatak si mama nila. Tusang kata ko si tamana kikata. Lamita ko tutugas tutugas sa kasit. Amiso kong reaktolo si mama ta. Amiso apilo tutu kasi kaya katak tweet tutu katak tweet kaka sa wala ko kaka ko na lang pa mimat alene katang otigi kati mabalne tutit awala katiye katto awala katto to apilo to pimat at mas mamisa na ut kana o mayo lakas jo ko nga to kapa o kala katu sa sa ko tigi nin o kala tigi tu sa bini akatigo amala people layout 9:25 but kaya sa people layout lang niya kaluni.

0: Nuna bumito ko nga sila ka di tanan nalan ni hati sila ato inuukun nila ko si maningan ikang at tugwapi mo ang akagoy pingasusok tut nalat tun 31 ni akagoy Abraham natin ay hukataw lo ko si mama palisik ko May 2020 mi tay tumani palisik ko kay ko jamini ningaw jaw jokang maggokang at tugwapi mo Amaluta ko arawa mi palisik ko na kawri sa ko jau lila o si majun inugun niya to haman. Amaluta ko palisik pasijat sa unga geng inalun na sila o si majun. Kasi ni ta ko ito hong ajaw lagadi ko kimikaw ni kan niya tun. Tay ma ta ko na ito kasi kaswalo te kanwin lagi lao si mga nata na inugun niya man. Amalo at ulak tao ko dyan sa kailo ti tay may ito hakan na langin masibunitin ni. Ngalan niyo yung kangat na ba pingwak bingan nila ito October 5, 9 ko kaswalo na nga ni kinatoy na ilaw gumaguni. Ilagi jaw gumaguni. No, no, for 200, you look at your call, bring out all of it, check 867-975-6562. Niko akat sa leo gunak dun tay mata naka ko tamak ko nga nun na pumika jo kata su ni kinaw sa leo kaso su ng tunulutun ni si su amalo ino ikaw siya matatukang inig malit tuning kinatoy na tamat sa mga ilagi jaw kuma juit nun alini tana Joanne Weedmark ang nauma tana ahulat si jikijangan
1: nunalini kinaw sa leo kutim itunot Kanu picture tu nono nani tu nisi si mazui nuna ni minu ni kuwa ni kuwa kacangok ti tau sun nak tu ah kisteri aku kasuang ni ngani.
0: Taku ni kuwa tau duit $100,000 ni tu ni jauh kumang ni tu ah kisteri munu matu ngani tu. Akan ni ulau tu tak ko kita kami upit ho la gaji ta la kalau si maju tak ko inu nak tu ah tamat seminga ukau semik ah utak cici berlego matilugan. Amalut dan awalnya tu dia kata ujuk hulai ikamakutu lagi jikuni tak kuanu tak ikamakutu kalau ni gu akit sok tau lok tu amalut dia makam itu tangin nasau langa gayangan ni gu tu awalnya tu jengah Ernest Douglas dia mai pikusu kata ujuk macam kami tak nak tangai kalau ni amalut dah nak tau si uti jiu atau G1 and Tahun 1993 ini atau tahun man, amalulah kata ko, ikhlumi kami tangan nak saya gumane itu.
2: We have two other generators that are.
0: Makukum makuti tako tau, mana kah magajau balai itu, tako akhir tau kesuatu di, amalut tau tako nuta nutsangu jau balai ni atau G1 hot tau luting. Tak kau kalau ni pikul sulap tu cawil langit dah si tamam metal ni memilu dah na angin jualan ganu tau beli aja awalau ti tulat tapi mik temalu kami kain dalam majunya cingu dalam ni kami tak kau kau ikut makutin kami tau kain naga halaman. Former manager of Arctic Bay's Hunters and Trappers Association is accused of defrauding the organization of over $230,000. In a statement, Mounty said the woman faces fraud and other charges because of what they described as unauthorized transaction made between 2022 and 2024. It's unclear what the money was used for. Police and the association's current manager declined to comment. The ex-manager will be in court in October. Nunavut chief coroner will hold an inquest into the death of a Clyde Riverman 6 years ago. 31-year-old Abraham Natane was shot by police in May 2020 when Mounties responded to

nekunut gua ko tik sakta ka tok sima gama uban na ko dute me tik sima tana kawin na sura ka ku inuid da kanu peko se ka tong ng mata inuid ame si adjige ngito ni sinak siya utili mati ang kotu inna utunga ko ti inna ukak sima yu inna Joko siu dunigo ili lautanga. Joko siu dunigo kauyi lautanga. Sinnak siu te dema te meili sima ku yuktu kattu ine inna utu agunti. Tana umman, tana, tusha umma jato kaki garo asugo. Kanu yaga akamma ngado kauyi matlam nago. Asuida, kauyi na suda kaya luraga ku. Kanu kliko ine piko seidu si kattu ini. Ammaru inna uqiyakka uqafpa kiduti ima edhi batsuti. Shuko siya tidligu rigo uqadlaka tigi inna raga ngami inna anakuya wala umata. Kawiji makkannaga yakko tuga lagu inna idakku singani anakuya wala umikuti. Tamakko umata a uko siya uqattaksima yu. Muga nga angiji guyanginu. Ano ima anakuya uqattamakka. Kisena siya matuke kagami. Anak kaya ko tama. Isum mabalaga ma kawin na sudagat ko. Uban ni takun na ang wadak padadunga. Sukko isungin na ma. Sukko siudunga. Sukko gila na kayin na kidya si atok sabinit ka. Inna uraksunga. Tana tako ako si katisugit. Kawin na sukpadadaga ma. Suko sila ka na pero sila yung Europa. Tako na nga sa atangin niya. Alalangin niya. Kasi yan ito. Alalang katuin na ako sila ng ito. Ilang inuyum niya sa kaito katak si mong mata. Ama at ata katuin na si mga ikiduti. Pero sa duti. Kaya man na inuy. Iyak biyo duti. Pero sa yun. Tamak ko ayaw si diya kang itugro. Katak si mga mata tay mga nito kabit na tay mga nito kado tama na atok tam na sa ni tama ko nga ino yung atok po sa biningin ni kawin yun na sukpilde na kama asyudla ikay sarap po nga uban na ikay jutigid yung at asaga awag lang man akaro kaso nga magkuni At ataga marigun na sila sabi naga ananama unikaw takatak si madruni nga. Ay nasukpala ko rato ni nga ro. Ang uyum na siya nga larangam nga kuya nakusun ni nga. Kaya may lusarong naga mo. Tabbani. At ataga awdaka nga. So kaya matusuyarubag naga mo awdakto mo. At atani. Ang utakuruga mo. Taman na. Tusugi yaga pekatang naga ko anana ga kauling ni nasugo at ataga awdaga ang kimuksik ko mariksak pang nasug ang mutibang ang mutingit taga ang mautak pagsung at abunga nung nagayatin nun kang makabagayatin nun tamakoy at kaibad lera sug tabali at kaibad lera sila punga suko siyo dungal kimuksik ako yaga sugpay yunga Suku sila ang udlunga suli. At atama, kinika kami isimaksuk si Paksuni nga. Kanwilo ka siyong naka marisuk. Tamtana, at ataga, iluak kami, at ataka daw kami, inna kwaksunga, inna uraksunga. At ataka kong nayo kami, inna tukuduraksunga kasi. At atama, Asa tagay da aw dakto. Nikpaksid lugo ang uyum naksid lugo. Ang uwalaga ko nikpaksid lugo taba at atama ilaw takatak padlayarak pang. Suna ba taba at atama tayo may lutuin na lagama. Pilagay na siya akong naktunga. Pina siya akong naktunga. Kawin yung malagami nga at atama ilaw takpalaksin nga. Upang magsakulo, natiyakalok si Dugutu kayo, magkitukulo yung siya, magkitukulo yung siya, gulo na kama. At atamak kaming nagyalaga nga, natiyakasok.

0: Ata, isu magiyare akastabu. Tabbani, kano ilong no duktao katastu bani utiluguit, pirosta tiluguit, nipikangito, nipikito, solo ukadlerawang ito. Inna ko kami, ukadlerawang naksi balder kami, tabba saktiti akong naksi tayo, tukapiasi kong nga kami kitiyan, ulugayan akong naksi luni tabba. Tamakong mata, mamedyo si Chakartugod, sukusitinno, magkututinno, ang iyo arong mig, at ataw luta, ananaw lutero. Ubagutuwa, at ataw yugo, ananaw yugo, pekoksay yung nirata. Ilin niya bigluta, pekoksay kasi yung gentleman, kasong natin niya. Tana, kibudlak, okakkaya ka inne teisi mani ilinne api takangi sildugu. Isi maksutti asluti perokseile otun kitunga minni. Ayakum nersinne syksuniu, pijakirtinne syksuniu, idlubigade okun naksitinne syksuniu, kimuksirun naksitinne syksuniu, nekikshaksi okti uraaman siukaima angutaugami. Taimana ilakku sakaraaktu inwi. Udlumisuli, imailinga yaga kakortugun. Ikkana yaktin ogun nafat nalertuin nang ong nakzurnin ang udlumin. Ikkana yaktin na yung nakpati. Taba, imini pakki yung nasyama may pitakang may yuksuli. Udlumita makunungan. Tukarti seksistiyawan ni. Udlumin, ukakawiyaka, ningaw manakakuni, taana sukusak. Tamakunga aktuti yung nang lagtang ito. Inmini, sa'yma ko tiksa mini, pilawin ng mini. Iglalo ni kaumang ito na ito, sukusaktana, sukusiudlo ni, sukuiging itangani, tema ilokta, ningang naktumiti tarong na roni, sukuising idlo ni, ningang medyutakakong na ito, inmini, kisimi, ningang medyutini, pitakang mga amin. Tema okakaumi kama atataudlunga, ugwaksiman na kasunga, suriyunga. Kitong nga kapirok sa tere akartabi na kalokka. Kakwa kitong nga mailangin ingotak kalu, ikayok tigi na siwa katastak ka, ayok siwta katastak kalu. Ikayok titiya baro gudaktak ka, innaula kama. Isulat ko tito ang itim na siya sa sungalun ni taku nang pero sa itiang ng kitong kami at atamin ng ananamin kuya gila katsaraw na guni taan na siya ko siya ng ingin isin na inayang ito at atamin ng ananamin ito pati nang nato ikayong naksigun ikayong juwasin nato tamakwa tamadya ato kaya katsakalawa po. Inaudli ilakusinga malisugo. Uktaktin na sutuin na yung ilugit. Ayokak siutiste akatak lugit. Pilagi yung naksitin na suar lugit. Ikanayaka kong natera man inaudli uli. Tabata ako pirokseni yung misyano ukadlatsaka. Tema paloko yung man atangaktaksak yung miyakaloka apikotusaka kubis.
1: Apek kutik sa kaktunga o kakawawe ning nga maria sungong mata ilangi nutakawit tilugo tayin na akigyakon nang naka so gilugi o kawsa kakawawe inaurak tilugi likya kanong likya taman na akig jumi yun nakpa ang ayok kango yuti yung kitong atin na tayo man na tukisiti tinasok tiluta kanong likya iluaksin nakayak pa.
0: Tana ako tilak si mga miti matayo niyo taro to kilok kisad. Ninga mabakadaw kami ko suko siyo ng mili. Ninga yung matago lakok sa daw magutan kilok kisad. Ninga yung matago pangnang na kami siyo kayma suko siyo tilugo sila milo. Iman na saaragay yawro aso ni piyawang na kami. Taan na ko saaragay yigiluak palok tani isimagilak si Madlunio. Tukuda ako Madlunio. Unatala ako Madlunio.

xataman xikataalaw ni dia na ngi ndax paam xata ni ko wol wang mon na la la ngi im xataman 13 14 lu ko mi xane xata xe mayut taw na ki mo ti um xani gi yani ñu na la la taam li xani gi ngi taane la tap bu mo tok tok mi mo mu tay ñu xaw ci xaga xaw ci xalo ga xay taw na ni meeli wax taxare nga la du ma ñew man ke merum mi alla aw la dina la tidligo taxana ni palaw ci ma yomeeli gay il lo xut xax tu tidlo ki xeni ci ko fi so ci on tidligo so le taxana nga no palle ara ci le la ci mo mata suno ba maunga palle ara ke mi ni xay e xalu non tanna meeli taxa lakkille wo xay tay ko taw na nga non ni ko luk saw nak pur meeli gay ta maung xanuk ya ila tu saw ma yunga tan na kim meru meeli rak taxa yang ni ko na ra kaw ko tu saw ma lunga lu taw na ni go bi sak ta ci yang ni ko nganun man rak tu ma xay ta mani kim ro to xanigi yani sinani tumin tay maang ta maunga maunga e xarung nok sema kok tu tamana tu sa ma yara o xak to xak tak sema lu ni ta maunga me bi xak se o xak to xala ok sema ne yanga a se ya tan ne xalwe me bi lok to sema yuk sa bu tay tu mauna ta na kem me ro te o xani ya pi ta xang ngin ni ko ngonon imma ha me bi xak ta xala ok pan tamani dan a kim merut angin nak pang khatau wayak tuk sau yo minak me bisak si yun nak pata tau na ni manarat tu me tamau nga me bisak si nak mata tap bani tau na ngan khin kha palai yuk sau yo minyo golo kim merut o khani ki jani tana tap ba Tai mele ngati lugu tuku si malakut ukhau sa Kamaunga inu-inu perlia lelong mata kena jati sa siok tuting. Kamaunga itibianu. Itibianu di kisian ni kaya walau kutau nunga kemerum meunu. Itibianu meunu kamaani kaya walau kutu. Kamaunga khimuk sikun. Ititisung walau mata inu-in. Kamaunga. Fali ilang kisian ni. Pitu ina rako pala ungu meyong. Tamaunga lang aluni. Itidja lang aluni. Itidja lang aju khimuk siku inuin. Oha kaya hak pala uktun pala isikun nun. Tamana tukusima yunga. Ila tukusima yako khaw sikiyaka. Ammalo. Aularo majuin. Tamaunga. Ukhariya hakpalaw palayuin palayisik kunu ni wakti kunu loon niin tayo maa angak daw gami kisi ani tamaw nga ititikaw naktaw ya hakpalaw mayun ila atanak siw gawlo akulaw matatay tiyo ni kalunan tamani kimmerong militay may palaw kutun anak daw nga tuwa kati allan tabani kemmerumme tabani kuta khadluni aksima kuta unna tiaqqul jibalaung tu inuin tabani kandagama galo waktu re hai tabani kuta gya hangin nang menni tukusi magami arna sarai pala uktun alla khubya shukbi galo waktu lego tai kemen khubya shukbi nang me 25 mitabani December tabani khuwe shuk bi ulla pula mutan na tuang yak tok ullo manali abo ma pina shu ago si mutan ullo ni khuwe shuk pula mata khuwe shuk yak tok sem pula mata pingo bing mo ni e tay me pala tugu e ga amalo tamanna fi si ulla tuni tay ma kisi ani ulla tuni tay ma pakto. Ik heb het gevoel dat ik

Minya ni kak tak. Umi oyak milu nubu jika lalang ni kak tak mi jugok. Nubu ya liu minya sudilu unuak. Tak jika lalang ni kak tak sudilu gok. Ano kinya sudilu tak lalu ni giyu lu aku ni ngani 20 mit suung ni lemik. Okho ni ngalu 9 bilang ni kak tak. Inuk jua milu nubu ya liu milang ni kak tak mi jugok. Ano kinya sudilu tak lalu ni giyu lu aku ni ngani 20 mit suung ni lemik. According to 8, me langan ngak tak. Pubeng ni temillo, nubu ya balo langan ngak tak mi yegok. Anu kun neas tilo tak, awlo ni giulo, akun ni ngani, 20 mit suung wani lemmik. According to haklo tilo gok, 9. Aku li bimbilo, nubu ya balo langan ngak tak mi yegok. Mini kala langan ngak tak su tilo unno ak. Anu kun neas tilo tak, awlo ni giulo, akun ni ngani, 20 mit suung wani lemmik. According to 8, minya negak tak. Ibu jepin milo, nubu ya langan negak tau mi yugok. Mini kala langan negak tau su tilo unuak. Tatsi kala lo tilo gok. Okone hak lo tilo 5, nguyumik. Salo nilo, sugu yu kala langan negak tau mi yugok. Mini kala lo tilo unuak. Tatsi kala langan negak tau su tilo unuza. Anungun neas tilo ni yitumik 20 miso ngonilimik. Okone hak lo tilo 5. Thanks ya miracle like milo. Sugu yu langan ngak tau mi yugok. Tatsi kala langan ngak tau su tilo. Ano kun ni as tilo kabangan ni blo ni yu lo. Aku ni ngani 20 mit 40 mut su nguni limik. Ano kun ngalo sakin ni an ngak tau su ni atuak ni yu lo oan ni yu lo. Aku ni ngani 30 mit su nguni limik. Okone hak lo tilo 6. Nguyumik. Huwak tamilo, suguyo lang ang nagaktaw miyugok, tatsikala lang ang nagaktaw sutilo. Ano kun niya sutilo, kabangan itumik 30 mitso ngon nilimig. Uko ni haklo tilo, 6, nguyumig. Kayang sumilo, suguyo lang ang nagaktaw miyugok, nubuyaballo silo di unuak, tatsikala lang ang nagaktaw sutilo gok. Uko ni ngalo, 8, minya nagaktak. Aw palumilo, nubuyo lang ang nagaktaw miyugok, Sugu yu li tun nagaya hak su tilo unu sa. Tatsi kala lang ang nagaktaw su tilo gok. Okho ni hak lo tilo 9 ang uyumik. Tasi uyak milo. Sugu yu kala lang ang nagaktaw mi yugok. Nubu ya kala hatta lo tilo. Tatsi kala lang ang nagaktaw su tilo gok. Ano kun niya su tilo ato ang nitumik 20 mitso ngon ilimik. Okho ni hak lo tilo 12 ang uyumik. Tamani lukuk tua mi, nubu ya walau langan ngak tau mi yugok. Sugu yu litun nagaya hak su tilo unu sa. Okho ni hak lo tilo 12, nguyumik. Kain sol tua mi lo, nubu ya walau langan ngak tau mi yugok. Ano kun niya su tilo, wan ni ulo, kabangan ni ulo, akun ni ngani 30 mit su ngunilimik. Okho ni hak lo tilo 12, nguyumik. Aba ni lo nunat siya bu minay namik, nubu ya langan ngak tau mi yugok. Sugu yu kala hatta lo tilo mini lo tilo niit unu sa. Tatsi kala langan ngak tau su tilo gok. Okho ni hak lo tilo 9 nguyumik. Hope tayo milo nubu ya langan ngak tau mi yugok. Sugu yu li kala langan ngak tau su tilo mini lo tilo niit. Tatsi kala langan ngak tau su tilo gok. Ano kun niya su tilo oan ni ulo kabangan ni ulo akun ni ngani 20 mit su ngunilimik. Okho ni hak lo tilo 12 nguyumik. Post bio makubin milo. Sugu yu kala langan ngak tau mi yugok. Mini lo tilo niit. Nubu ya balo silo dik. Tatsi kala langan ngak tau su tilo gok. Ano kun niya su tilo oan ni ulo kabangan ni ulo akun ni ngani 20 mit su ngunilimik. Okho ni hak lo tilo 13 nguyumik. Tako takasil niya tika hawi sa kaintang yun na sa mulinga yuit. Nuna bimi. Nuna tsiya bumilo. Ha hai. Mana nitsalutta di tsingwala kan niya siribo nga tay Sumanin ni takatak mit ni piliok daw si mayumik. Tanaw na hao yung mayapalot siya ni. Ingi ko si nga hao yung mayap siya mga hao yung mangidwin taga. Suli tanaw na sipisikot ni piliok si mayo ni tigukain taga. Yupi ak na itok. Ingi tilugo iyo na suni.

Ikaw, laro ka. Umiyak pa lang ang malungid din. Kumatoy niya nga tata. Ikot ta sa yun mo. Ikikinirong ini dito. Chimani ka pala ako mani. Sukutura has. Sukutura. Hatsi ulo mo ta. Sukutura sa lakta. Lilaw ko sa mamaya wala. Yung tangit. Taong hatawid lang mo ta. Ikaw mo na lang mo yuk. Teme tu flo ko pa ko na ra le lo ko ko ha o na li na li go su chu nga lo te ma u la tu shi ta ro nga ta pa la nga ha te me ke la ro go ta men na pi le ro ko ro lo me yo a u le chu wi ta ko ta ta ko go ha la i na ko a ta lo pe u me ku lo u me ku tu ku tu ku tu ku na asya niyo sige ko nga, na pangalik o ang wakalo matamani, ang divalangin natin, ilang ang iyulak tayo pa o ngayon, pa o nga hapi ako kung takalto na ako tayo, takuro to ako kami, teme tiyo ko pa o ngaling wakalo ko, pinsyo ako sa ilak tayo, ang ilak lak, makumula ako na ulit, tako to ngayon, tininyat sa ikitiwak lang mata, hanulak kaya ko, kiyo diyong na halakat sinde, temet dok. Temelit ko ilisan, takong ni, puktunok sendo, pukinok sendo, tamay ni, ilisok beka kata, ingalit, ilisok, ipukinok tak, uko tak, puktunok sendo, ilisok bek, ganit din ka, tako, tigye lilaw mo ta, puktunok sendo, nakachit mo siya, kakita, lopi, nakit, nog kitel hatosh lenerin nasam te me tumo halo log me ta ko tikar jo lang ala zote me ya ago me ta ko ilsan ilsakti mi chakhlogit kiseni te me kalo plegik sang tiulo ka ti nak kise u me me te git che fon halo supik te me tu sori ka me ko alors que je tourne quoi ni requête ni ni rejoint il a un négatif et que le hacker est à peu près corsé alors que je tourne des mecs qui ne le voient pas non manade ne le tient il est mieux il y a que pour moi alors même car alors que je tourne et tu as peur tu te le cacoles c'est plutôt et que des mecs tu le vois Dako, pio palik lang yi warok tu yi kubuk, day malupuk. Kumyakit chip nin, wame luna, hati yi lop tubuk. Agak ti yi tubu ilay kilihut. Day may tumahalo na lupuk. Day malukwa, ili yi kusho umin na ta. Ata amigulo nin, ata nga, Mak'aw ko ang ma'aw na to ang malunin. Kaya may kilito ako na ay dilusok ko ito sa umata. Ito ka matak sa bin. Kaya may kapyo sa umata. Akiya latak tao ko dili. Ano sulat ka? Iko alat vinilo. At ako nang sa umusti. Tako iko alat vinilo. Kamatiyaw rung wakala umata. Alaya nakagok. Ikaw na tuwin niya tuni. Ako may alukit na kami ilo kaya mo. At totoo kaya mo. Piyo kata sa mga mata ko. Uti terpi hila ako nga kala ko matilim niya. Ali anak tok. Then ito sa kagabutan nami. Aki yala tayo. Ilit. Sukusmari. At ang lito. Sukusmang tiyulo. Ilit. At ang aksokto. Tumayin. Tema kasi kung matak sa pita may tuso kung matak tayo may tu runo matak akyalita akte piyokta man itong nga bini tayo may tiyo siya kagurta mani tayo mga lo uki ulama aura ulama tako nga kanimo Yukatariak tuyo, ikalukyo tuyo siyo ang dami. Anak kini, samal,

0: 哎啊，但那里阿福的乌西吉 taxi，乌西叶车给那他妈呢？
1: Aku sih kata betul nggak, yuk canggih mah, hanya tuh gua mi, ah ilangan ada dua orang naik pemuja juga doa, ilangan ada dua waktu kalau sih mau cuni, aku lagi ada itu, mispilia kalau gua mau sedikit tuh itu, usia jauh kalau gua mau waktu semua mata, ah dari itu mi, kamu bagi bunga, kuasa malah waktu sih semua mau juga doa, tuh ina guna itu agama.
0: Ah, hai, pina suti sak mi, aho kunau tilik mi, usi yit sami hinakit.
1: Itu kaya tuju pa kaya ako sa ulang muna ito, may tumina pa ka sa kaya mulumi. Ako na ako tiyak tau si mayo, wala ko mata, amis ko niya ngu sa siyo nga ma. Inakita kaya ako sa ko maya, kaya may ako na tumi, na pa kaya, pita kaya tuju pa kaya sa ulang muna. Ilangit nyo ko yung na tuya, may swara watu ka rwa. Kasi may ikwan linuk tau tini. Anong nila may luwa ko tini, sent tau tini, pinasto, may swara watu ka rwa. Lit na makuha, pinasawa lang ni pinasto eh. Nyo ko yung ti sa kalagulutoy na minapa, kasi kaya, pita kaya tuyo ba minyo.
0: Hai. Nako, may iti kong nasa kain na megabit. Ayo huwire akong nasa kain na megabit, tu sa Yulimano.
1: Hai. Nakuksakay po nga, pibasakti kayo na kami nga, ang malo. Sila ito nagpangalulong, hawin mo nagpangalulong, at ay nangit yung gano. At sa mani, pibasaw ko yung walak to ni, ulumi mo, nutaw sila yung yakpag yak, may kataking umangoy, at ay may ligas to yung nasa manita kayo na kami. Nakuksakay po nga, pibasakti kayo na kami nga.

civil department sila kanin na siya ang mga atag. Tamani kibad lang mga kalimala o lugila. Ako ba ni piga kalunga unok nung yan na atigok. Makutuin na relik. Kalutuin na relik o unno ako. Kanang daluni 20 mid 40 mo katalunim. Muna yung niya tamani 9 milunim. Akago sa kanilagat ako matigok. Sinigo ublukot makutuin na relik. O ang na kumaso ni 20 mit, una yung nga tamani 13 mi kumaso ni. Kasi namin naman tika jami tema unog.

0: ano picture to no na ni to ni sisi mazui no na ni no ni ko ni ko ka changok 2000 nakdot a ki story ko kaswang ni ngani
1: da ko ni ko ta do it $100,000 ni to ni jo ko ma ni atun a ki story mo no matu ngani atun aka ni ula to da ko khito mi pito ho le ji ta la khala ko mi do ta ko inu nakdot a ta ma chiminga o khau sam mi a utak tece berle ko matelu kan amalut dan aulut tece o kata ojo hulle ikamakote lege di kuni ta ko anu ta ikamakote kalum ni go akit sok taulok tut amalut tay ma kamit tangin ni sa ulang gaya nga ni reutun aulut tece nga Ernest Douglas tay ma ipikusu kata ojo majo kamit tay na katanga kalum ni amaluta na tawak si utejo ate hatu G1 and tau sa tau jok 1993 mini atok tau man amalula ka tako ikalumi kamit tangin na sa gumaan na ilo.
2: We have two other generators that are
1: makuwikam makuti tako tau man na ka magajaw balay ilo to tako akigak tau kasuak tuti amalut tau tako nuta nutsang ujaw balay niya to G1 ho te tau luting ta ko halum ne piko sulok tu chawilang ita sitam mitan le memelo ta na ang julla ga ganu ta balle jo awlo ti tu na tabi mik de malu a hami kai na lau mujuna chingu de lan ne ami ta ko go ikum makuti hami ta kai na ga halau man
3: ko yan na mik kawisa tu sa exa tu tak tu ma ka thanang mit blumila mandeo tilugu august 24 tema sila le rel lagna ma la kitang mini kanu ina sia o mga tak sibul pa mi ku ga jung mi go kun nuk nu wi ya na to uni yung ne at mani 14 miluni uni yung ne 6 min na to ro uni yung ne 14 mi gu ma to ro akagu nu wi ga ta ko ma suni Telo do amiliun nuk nui enak tu gok. Oang lalu ni gok 20 mit 40 mo kat talo ni. Nune yung ni atamani 5 mil lu ni. Akai gu nui gu mak ta gok. Oang lalu mak su ni 20 mit 40 mo kat talo ni. Nune yung ni atamani 11 mi gu mak su ni. Ok sok to lit un nuk nui enak tu gok. Kanang lalu ni 20 mit 40 mo tike kat talo ni. Nune yung ni 6 mil lu ni. Akai gu nui gu mak tu gok. Oang nero matluni 20 mit 40 mo tike rat talunim. Uni ni atamani 11 mi gu matlunim. Ikaluk tu tsalit unnuk nu iya naak tu gok makutuin na reelik. Kanang neluni 30 mit ano iklia yaslunim. Uni ni atamani 5 mi lunim. Allalak pulle gu matoko akagu blakud. Uni ni atamani 11 mi gu matoko tekeni. Ikaluk tu tsalmin. Korlok tolit unnuk. Minigun ni pelle na nak tau yok Allah lek pelle lu ni gok orang lu ni gok orang lu ni 20 mit 40 mo kat talu ni anu ikia ya lu ni uni ni atmani 6 mil lu ni aka gu sekan ne roma to gok ni gelo ni 20 mit 40 mo tike kat talu ni uni ni atmani 16 mi gu ma lu ni tego ta ko selete men ne nas ke yo ila Tekin na kacang mo ni unnuk ama kagoo.

kalau ispi gum na ilaw akit uwang ala ispi giyam ni pindakilu amo kokto nidya ako tiging ito gilu ilang tako anong mati nirewi yaka kanuin niyang ito na kanuin itilugo na niyaw niya kuwang utilugo na niyaw ya kao na kuwang utilugo na niyaw niya tana kinguldeo takata ako kuwang utilugo na niyaw niya isi mam ni kinguldeo takata ako ukaw ti yaka nga mauwam ni tagbunga pag na ikaw yaka makinik tao ni nga ni lutaka kuruka no tako ila kuruka lutaka kuruka ila ina tuwakil rakit lao pindaka aki ukaw ti kata lao taka pinga sirasugit utagalaga ko ang utilugo na niya o tuwin ang nang mikpan. Ano yun niyang mga makaw di mangin na makaw di mabagir niya po si maliguma ako. Nagligayaruwi ako. Maliguma atab baka uwam ni tiyan na pinyong nakamataan na ato na upaka pinyong nang ito nga tiyan na ito. Ikasaguti yung yakata ako, kinyo mo pinyong nang ito. Tabali, ublun sitama kasay unno at pingasun ublun sitama ublun sitama nga ne unnuk sa kuna ne jau la umat takwa kinuk tau tindugo ipigilo ala wakita ikwa lumako na liang na mea utak kinak sunga takwa mako utak tila utak tabo na tau kinyon yagun unikag kanigayang niak tunga anak bilak sunga nulega lumago itag banilo ni utag ang masakya kito luki atag banilo kasi tuti anak bilang sunga anak bing bilang sunga sibo na gani kano kaya sinigun lang kaya nilo amod loba kaya ni ako ng ako yulo amod loba kaya tao to ko ga kalak sunga taban sibo ni mne kaya wakde kurong mito at to kurong mito sanding ayumi sanding at sakamitan na kaya wakde kurong to at to kurong 1 foot kalok na ang ublo ni tiyana. Tuwato ka ya ang ublo ni, kayo ang ublo ni. Kiti nga ni niwing ayok takakto ni iwaluk sa uti kurung me kiblak to tayo kwa iwaluk sa uti. Tayo man na ito ming. Kiti nga ni niwing ayok takasta kami.

ama awatinga ni taku ama hovloting niwinga samating taku niwinga niwinga yot nuwogote kaoklote ang manokto kurungne pinga se hovloting taasiminga tau to kote ano kaolatunga sekpi sekpi liluamon wake ubade ako ngoro liluamon wase niksi matiang liluamon taku tau to kore ake sunaw mga ta isumamne apera

ci jëmanna la tay man la tamé ci ma ga aperçu la xone tay man na aperçu la te dunga ta ba ci më taw té lo ko dunga ki yow yaw yow to iman na ni pimi to sax to ya ci ak nga na lu nay ku tay na lu nay ku taw yow tay man na li yaw yow ya ci amé agama ci ma la ko wa na lu nay ku taw na gamé tay man na li ise malak to tuna mga tato kasi gasuk tamaga ano kila kaken ise umertaw tya katak to nga roba kaya uba roba kaya ise mam ne sana jam ne pe katak to nga tana na do kiti ataga tuna mga tay ko na do na ko tao matago ano pige akang mga ata ise man ise malak to nga atik to lak to nga ano tagwa pige akang nyan ano ile o yah to tako tana kino juti gila reblo kene jotte gele rakko a tam na kete ane to na liang no me ing ka ja ka khang na yang man na liang no me ing ka ga ja ga khang na yang man ta dok ting mur lo ba u ba lo ba ta o ming kete ane to ko ta na kete ane te te ame at ni bi nga yo pinga chuan kete ane to ta man na te me Isi maga kai sana juaro kama to menga sana juaro na lunang itu galo. Tak batu kisi gasulah tunga kena tau ni luk tangan ni gau tahan dah tau tung ni aku. Amma nani jauh jaga ya hak panan ni jauh pekisi ana asi uju maktuk siap lune uba loba uba meningin nak ni aku. Tahan na gau kisian itu. Tahu tu nak ya hang nak tak izin nak lewo izin nak tiang lewo. Besok ku mau nak mukia tahu tu lewo tak nak malik kata nak lewo. Tama ku angulang mata maku asal naja kuru apa ngi ujuk sayu isi mama. Tahanan nado naik ku tahu mengu nadi yang mukia ku ikut baga jago mama. Tahu tiga ku na inosong ku na digo sayu mitok. Tahu tama ku aduk tati iman nado nado naun naik tiak tu di isi mama di sana si malang mata. Utak kelak tak ada bana lo naik utak tak kalau malle tahu ngam ya kalau pingi yang ni aku ni ama uban ni tahu tuk takut takut kata lo ngaku malu ama tak tahu nada lo ngam ni yang ima tanda lo ni aku tu kelak tak imana tahu nampuk dia kalau kata ujung jalan tu tahu ngai kah ama kelak ke apa kelak ke nada lo naik utak mesti tahu tuk pisi so kau makiu jauh ni langat tahu nada lo nak tuk sayang mat. Nale andu don le kiu jang wilanga apere galo ama nalo na ikutang mikta o tukpisi apere galo ama na kiu jang wilanga nalo na tuksa umat uwang ale pilere ahe yako uwang a uwang ne man uwang ne natia mea tana uwang ne natia mea turangan ne koma asi wila taam na ublono sita manut unlo anu pingasunu pisi masalara ko ila kautil dugo na pitare la ofta unduang no makong lut uplu no pingasun tanda pisi mai nak dugo sai mau jalak tunga lo suna botak ba sai mau yai nak neak tunga sai man neak tua lo yunga iman na ikpi yakang neang itunga uplu sita magilak tangane upla ang oktil dugo unu akunag la ane meakata nila o hama ane te ane meakata tunga utagagata ema ikkiak to takker ito ano yara nga takker na koyakata lak tunga koyan ako na kaumayo may titang man kaumayo may titang ma koyan ako ni takto may aralong mito ni tanat tao koyalid yo tige katta lao takatok siya ako tige katta sa ulo takker kaumat niya lang kao katta mapiksik to ano gano akin dugo Ublo sita mangane unlok sangane nani jau ni alang nafsil lugu suru gaya ukau pilitay na lauk si mang mga taban ni ikligan iksi bablo nuk. Ublo mi yo nani jau ngisin nang mikpan utagaga kulalang ni alagamil lang mataba kaya gatikip. Iman na lukog biyok tutakulitay na lugu suru gaya ukau man na ukau managligi yung mitya merlo abas lugu nagligi yung mirako malik sanok nung itaka. Ogbiok to takuto ako kaya gatikin man kaya nagablo ka kula nang naka tildo ko ata atao yok niblilitay na sa ni mixing ano utagang ma tayo man na ukang mat nagligi yung miluang ni kumoko ano kaya ilakawin na